0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Sarap lang siguro kung may mag-dedicate sa'yo ng song na yan. So kung nasaan ka man, that song goes out to you.
1: Next! Lupet!
0: Oy, teka sandali, we're saying hello to Des. And also we're saying hello to Habibi Mystica and Hazel. Hi to Meng Venezuela. And also we're saying hello to Japor and Beth. Hi to Chris Mary. Also, we're saying hello to Mark Clay and Jean Fondalas. Okay. Ano ngayon ito? Bakit may papaya tayo dito?
2: Pakisabi na lang, Bobby V.
3: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBFM. Okay.
0: Pakisabi na lang daw, Bobby V. O, ito. Asan na yun? Ayun. Pakisabi na lang, Bobby V. Kay Sarah. Marami akong kaibigan dito sa abroad, pero ikaw lang yung naghinihintay kong mag-online. Kapag pagod ako, kapag nakita kong online ka, biglang nawawala ang anto ko. Sarah, hindi ko alam kung alam mo, pero ikaw ang paboritong notification ko. Ay! In love ka, boy. Eto pa, isa. Pakisabi na lang kay Adonis. Para kilala ko to, ha. Teka, sandali. Pakisabi na lang, Bobby V, kay Adonis. Feeling ko may gusto ka rin sa akin. Feeling ko lang. kapag nag-uusap tayo, parang may something pero pareho kaming walang lakas ng loob. So Adonis, kung sakaling naririnig mo ako, baka pwedeng ikaw naman ang maunang magsabi. Naks! O Adonis, huwag kang magpabagal-bagal. Baka maunahan ka ni Black Shadow. La. 24 minutes after 10 o'clock. Bakit nag-time check na naman tayo? Pasensya na kayo. Nakasanayan na kasi yung time check eh. O di diretso na natin. 24 minutes after 10 o'clock. Good evening, Philippines. I'm Bobby V playing the music free all the way till 12 midnight. Right here on TPP FM.
3: Pakisabi na lang, Bobby V sa TPP FM.
0: Okay, so let's move on. And I got a song coming from the company right now. A song called Pakisabi na lang. So kung may gusto kayo ipahatid,

0: of South Border right there. Cycle kahit kailan. Eh kung pahinahina ka, ay mauuna nga talaga. Oh, eto na yung mensahe. Basahin mo natin itong isang ito. Sabi niya!
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
2: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
0: Late naman yung floater. Oh, ito yung message niya. Sabi, pakisabi na lang sa kanya, Tol Bob. Huwag na niyang bayaran utang niya basta mag-ihin na kami. Palakpakan ba yan? Palakpakan mo na! Palak!

Ala. O yan, meron pang isang message dito. Kaso ano eh, yung mga hindi nasabi noon, parang ngayon sinasabi, nandun pa sa GC oh. May mga witnesses. Ayan. Sabi eh, sige na nga, pakisabi kung noon may nagpagtingin din siya. Noon ba may pagtingin ka? Pinatatanong eh. O magko-call a friend na ako. Pero kapitbahay namin na nagsabi na hindi kinita. Teka, sandali. Oh, ito, may sumagot. Pakisabi nga rin na bakit di niya nagawang umami noon. O di mag-aminan na kayo ngayon kahit hindi pwede. Patugtugan natin ng ano, ng Somewhere Down the Road. Pwede ba yun? O, teka, sandali. May nakita din ako sa pang-message eh. Teka, sandali. Nandito yata yun sa palasyo. Sa Empress Radio. Basta in love ako, sir. Ah, kaya relate ako sa song. Sino to? Ah! Ikaw na naman? Grabe ka ah. O, ikaw, Kirara. May message ka ba? Alam ko naman yung message mo eh. Mag-I love you ka lang. Baka may mag-I love you sa'yo. Hala. Okay, let's move on with more music right here on TPP FM. I got a song coming from James Ingram right now. Parang bagay na bagay sa inyo ito. Kahit hindi kayo nagkatuluyan, malay mo, matuloy kayo sa iba.

0: The music of Angela Bofill. Sabi ni Sexy Babe, Knox ang tune. Ba may taste? Yung kilala ko nga eh. Wala ng COVID, hanggang ngayon wala pa rin taste. Oy, teka, sandali nga pala. Naalala niyo last week? Dun sa pakisabi na lang, meron tayong dalawa or tatlong mga mister na naglahat ng kanilang sama ng loob. Ah, di ba? Natatandaan niyo yun? Eh, siguro, siyempre, hindi nila masabi sa asawa, sa mga asawa nila. Kaya't pinadaan na lang sa atin. Dapat pala na i-prepare ko, no? Pwede kong basahin ulit. Ayun. Sa madaling salita, nagre-reklamo sila. Yung mga sama ng loob nila na hindi nila masabi, inirelay nila sa atin and then binasa ko naman. Tapos kaninang umaga, nagkwento na eh, no? Tapos kaninang umaga, parang lakas ng ano, ng background music ko. Teka, sandali, hinahanan to yung konti. Yan, para mas marinig nyo ko ng ayos. Tapos kaninang umaga, may nakita ko, napadaan dun sa ano, actually, reels siya eh. Napadaan dun sa ano, sa wall ko. Ito yung ano, babasahin ko sa inyo. Hindi sa akin ito, nabasa ko lang. Share ko lang sa inyo. Sabi dun sa ano, sa reels, perhaps your husband has become quieter over the years. O tumatahimik daw yung asawa. Perhaps he no longer shares what is on his heart. Hindi na siya nagsishare ng mga sama ng loob or yung mga ikinasasayan niya. Wala na siya yung sineshare. Before assuming he no longer cares, ask yourself, o yung mga kababaihan, yung mga asawa, tanungin niyo daw yung sarili niyo whether you have made openness feel useless. Baka kasi binabaran niyo. Halimbawa may sasabihin siya, hindi niyo naman pinakiinggan. Or kung ano man, magko-comment kayo na hindi maganda. A man who feels continually dishonored often withdraws. So sa madaling salita, instead na magsabi siya kung ano yung nasa loobin niya, hindi na niya yun ano, hindi na niya yung sasabihin, babaliwala. Baka sabihin niya sa iba. Baka sabihin niya sa best friend niya. O diba? Alam niyo naman mga best friend, handang lumamay ang mga yan. Lalo na kung yung best friend nyo single, o diba? Okay, it's not because he has stopped loving his wife because protecting his peace begins to feel easier than exposing his heart. So tatandaan nyo yun. Hindi lahat ng asawa nyo, lahat ng ginagawa nila ay mali. May nagreklamo nga, sabi, bakit yung asawa ko, lahat na lang ginawa ko, mali. Tapos, pag yung talagang mali ang ginawa ko, halos patayin na ako. Saan ba ako pupunta, sabi niya. Sabi, malay ko, pumunta ka sa iba. O hindi, biro lang. Okay, teka sandali. Mapasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations. Lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Unang-una yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Kasama din natin yung mga taga Empress Radio and Music Sensation Radio. Babe Radio Network. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio and 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Love Radio. Kasama din natin yung mga taga Your Hope Radio 92.8, 101.1 Mix Emotions FM, and of course yung mga kaibigan natin sa 89.1 One Heart FM. May nag-message pala sa akin. Her name is Hazel. Hi Hazel! And Hazel is listening from Dubai. Pero kailangan i-warn ko to si Hazel eh, di ba? Kailangan nating warningan si Hazel. Mabuti na yung nasasabihan ka. Minsan kasi, yung programa ni Bobby V, usually, hindi pala minsan, usually, pumapasok yan sa tenga. Tapos, dumidiretso sa puso. Pagkatapos sa puso, tatambay ngayon yung sa isip mo. Ganun ba? Hindi, ganun talaga yun. Ha, di ba? Marami makakapagsabi ng ganyan. Sinong bang gusto mo? Sinong gusto niyong tanungin? Nagirara. Sabi ni Hazel, OMG! Ayan, Hazel. Nakalaki yung profile mo, hindi ko ma-stalk. Anyway, yung info pala galing kay ano, kay Jude. Hindi ko alam kung binibenta na naman ako nito. Anyway, let's move on with more music right here on DPP FM. This is Love Song Syndrome.
1: It's Bobby V. Bobby V on DPP FM, bringing Philippines worldwide.

Ano sabi ko kanina? Song from David Dumois. Sorry, mali. David Benoit. Pero pag binasa niyo yung, ano, yung last name, David Benoit. It's read as David Benoit. Canadian yata siya, you know? French yung last name niya. By the way, again, we're saying hello to Hazel. Hazel, kung nasan ka man, nandun sa Dubai, namamasyal daw, driving around Dubai. Okay. Well, thanks a lot for tuning in and thanks a lot for reaching out. And of course, we're saying hello to Quags. Sabi ni John, Sir Bob, may napaiyak ka na ba? Teka sandali, napaisip ako dun eh. Bakit? Gusto mo bang umiyak? Eh kung akong pupuntahan mo, eh teka pupuntahan, huwag ka pupunta dito, delikado. Eh kung... kung ako tatanungin mo, yon, gano'n na lang. Kung ako tatanungin mo, wala kang oras para umiyak. Puro kaligiyahan ay bibigay ko sa'yo. Tanungin mo si... Sino mo pwedeng tanungin dyan? May nag-message nga sa akin eh. Sabi ko, makinig ka, may programa ako. Sabi niya, ayoko. Gusto kong mapanatili ang aking peace of mind. Bakit naman kaya, no? Nagugulo ba yung isip nyo? sabi ni ano, sabi ni Bitoy, naku po, huwag ka madudulas. Hindi. Hindi ako madudulas. Ako yung madulas. Mahirap mahuli to. Ah, dyan pala si DJ L. Oy, DJ L! Kumusta ka na, Pogi? Nax! I-Charlene din eh, oh. May nagsabi nga dito, sana daw mabati ko. Teka, hi! Asa na yun? Sa baby. Ay, si Lani. Hi, Lani! Sabi niya, David Benoit.

Pero baka hindi pa huli ang lahat. Pero may nagsasabing huli man daw at magaling, huli pa rin. Eh, sino yung gustong ano? Ako ang maging huli. Oy, teka, sandali nga pala. We're saying hello to Casey Jane, listening from Kuwait. Thanks a lot for tuning in. I got a song coming from Bruno Mars right now. And Risk It All. Handa mo bang itaya ang lahat para sa kanya?

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.